Mengulawa mengutato. La iya ti lopo huato. Pohilelio to umo ela dulaho umaradeka. Uma walu lopula tua ulo taunu to taunu beti. Te tila bo mayrame lio. Dabo mo ela umaradeka beti. Mai mo polai ahu ilo to uolo umalo wali pororam lo pamalenda. I kapala lokes bang polto kabupaten Pohuwato Yuslan Samadi lo otanggulai sumangati to umo ela dulahu umarade kabuti mai mopo wujudu puhu tawawa lama to umai mohu ila wolo uma loali program lo pamalenda to umai mopo layati na pulo wau tutumulo layati to umu pona olo pohoramu, alihu moto yunuto, musi mai ohu ila lotamo a ami. Kalaja helumo lo pamalenda, wolotondala, pulisi, wawla iati, musi po upo udaa, alihu mo a ami pohoram morodawa. Poile lio, odela iati lo pohuato, umu po otoheta uhuta wawalama, a wotawa uponua. Mengulama ngotato, donggo toha bali u wali-wali to u ngodi minggu mola.